salamo anere torunga uru irava toru ete a nā ringa koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei e te atu ko ai te kamau tei ea koe ra. Te akakore i te ara kia mataku ia oki koe ra. Ko ta unga nui te awa ko kimi anga tau te oire ko akatoka manawa te tūranga waiwa ko Vavia e Rina tōku ngā tūpuna no Ngāti Nūrau ko Sean tōku me tua tāne ko Apei tōku me tua vaine ko Kira au kio rana ko tōu mei tei maata ia kotou e tai ruatu ki te iti. Te atua, te aroa.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pe malo le le tonga tope ko Filipo Mutulal mo ngongo. A ho tu si te ko ni hanga ful ma valu o a ko si wa fe wa no. Ko fa ma me va nga o ya si asi ko ya anu silani. A i longa a to e la hiange e nga hinga o e fra spa yo ku asi me he pasifiki. Pe ko na fo pa pa o i a e fe tu ta ki e nga o e ko ni. Mo ta ha e nga se ve si ya si asi mo spa i e kolope. Na pēa i he putunga o i e koe ni i he nauri pōti, i he whakafo i tui tui, o tū lawe ango fua a ngai pule anga o i Pasifiki, ke whakawhepaki i whakapolitikare, mo whakakomuniti a ngai ngā ngā e koe ni. Na pēa i he taha ia kau matau tau koe ia, ki he whakasia si pe musipai, ko si aina ko os tuhu i mai, ko e whakailifia. O ku whenga ai wha i act ke whakaawa ngai whenga maari ki Nusila, a ke hano ririu e taha ngahi lao ko ia ku whekau aki pia mui se vesi, o kune whakamana mana ko ia e toenga o i kakai, pia muto o ai ngahi lao o ku whiriwhiri maa nako mu o whakawhaingo fua ai lau lanu. Na pe e taki ko ia e wha i act, David Seymour, e hanga e whaha ia whakafoki mai e se vesi koe ki e kau ngā ue whakapureanga, pia e makatuunga i ngahi ngā ue rerei, mo e tuunga whakapureanga, ako ai tōtaha a hono whiri, pēa e fua tau tau me ai e potu ngā au e kotoa pē. Nani pēhe, tēne whakamuamua ai mo uilerei i he whakamatakari, pēa moe hau ko ia me ai ai tōtaha. Nani pēhe foki e si mua ia, e tau a tāina ai lotu uia, anga whakafonua, moe tuku whakaholo, i ho nau taimi pē ia o ki nau tōru. Nani whakailonga ia e kamata ko ia e whenga e pāti mauri ki he whiri wharearea o tauni, aki a e nau kātoanga nai whakahoko i Gisborne, i he whenga ko ia ke whakalotolahi ki he kainga mauri ke nau kaumai ki hono teke ai kakai mauri ke whakafufonga e ki nau tol mo nga he mea koe o kuna umahu inga i ai. Na e whakataha ai ka ai, na e whakataha ai kau kantiteiti, kau pōpou, pe mo kau teke mui ko ia i he wha ia koe ni, ki Gisborne, i he whaosinga wike ku osi, o hopoki ai e nau kempeini, mo e whafufonga ko ia, ko Hayley Maxwell. Na e pehe e kau ngā taki o e wha ai, Debbie Ngārewa Packer, ko e whonga pe e lawa ai ke iai haririu, kono teke o e pule anga e ahonia ki tua, ko e whonga te nau lawa kai uinga ki ai kind of kai teke ia tuku ki whare area hataha o kau Māori. O ku tu wake e hataha kau whafufonga ko ia i loto i he kōsirio whakakolo a Aokalani Josephine Bradley o ku fuulahi whau a ngai whare koloa o ngā whatau a mea whana i Aokalani. Ko ene hoha ako uhi ko i malu pe mui safety ko ia ai nofo ai kakai. Hange ko mea nai hoko i Sylvia Park he wiki kuosi nai whana ia i o mate ha tangata tau tolu tolu e he kau polisi. Ko i pekia ko tangata tau tolu tolu ko hapai o tene pe ko fotu o a Bradley ke tau whewhika ange a hono fusia u ko ia o e lao whikau aki pe amoe mea whana, pe amoe te whakafoki mai foki na ia ia e polo kalama na e ui pe ia, ko e polo kalama whakafoki mea whana. Na e kaito e eke hawhi hui, pe ko e whakawhainga maari e ke ni hia, ke o mai e ngahi mea tau na e fufu ui. Ko e whima o a Josephine ia ke fusia u a e lao, whikau aki pe amoe mea whana, ko uhi pe ko e malu o e tau nofo. O kui ao kalani ai kau tisaina ke he kehe me ngahi whonua, kawai hange ko Alaska, Taiwan, India, me ngahi tapa ke he kehe o maamani ki he wike fashion a Nusilani. Pe whakahoko pe eni ao kalani, u whaari ari ai heni ai ngahi ngā aue ai kau tisaina ko eni, ai kau whakapisinisi, pe mo ngina utolu, ngā whaarele, mo ngahi networka o kamakamata hake, tatau te fito i he mala e ko ia, o te saina he ukei fo o weni ki hekakai. O kutaki ai ngā wenia e Kiri Nathan, pia o kune amanaki ke whakatata hai mai e ngahi tare e niti, mo e ngā aue koe o kufo o mo whakamatakari, pia mo nau hau me he Pasifiki, Amerika Noate, Australia, pia mo Europe. O kuma o ha whakamatala whikau akeni pia mo ngahi apiako Charter School, pia mo alpea e ahoia mo e nau toe tokolahi ange. Neongo kua tupu ake e peisete tahawalu i Nusilani, pia ueni o tahafitu a ngahi apiako ko Charter School, pe au koha ape e kau whai a komo ki nau tolu na whaarele e ape a ko, pe au kuwhi unga a hono le vai pe a mono pure i. Nei pehe e Palestinia o ngahi kulupu ko ia e kau whai a ko Primary School, ko e tokanga pe au kuwhitau whiewhi, a ngahi ape a ko ko eni, pe au kuwhanga loku pe a e lula fua ia ko uhi, ko e whanki ape a ko iiki. O kui i Tuvalu a kaupunake whaumau. Pea kaua tuai a Toketā Selina Marsh kia festival o āti o kui pe koe whakaapō i he kolomua koe a Tuvalu funafuti. Pea ko Toketā Selina Foki o kwhaia koe University koe o Aokalani he Inglisi pea koe whakainasi o ene ngā au e whaumau. Pea mua whautohi, o kui loa ia koe moped, pea ke kau i he festival o koe ni. O tō lahi e kau Tuvalu o kunau whoki atu ki funafuti, ke nau o atu o kau he kātoa ngā, pe nai pehe e Marama Tīpore, koe tare kita eni o he festival o, o kui loa ngā mawhana koe e kakai i he teu teu atu ki he kātoa ngā. Ngā tanga pe o ngongu o ngok maima ki tā tolu hei aho ia koe ni, whatangu peke mō maha o rerei, koe au Flip Motulalo, tua whātu.
0: 531 PI, Pacific